na patun mo dahil kapasun handphone, email, Facebook, taga naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita sa manaan mo, at naman siya to naman buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida ulit nga gautay ka na mana nga gakitay. Siti agi, anang ka pasuwat ka muntang amat, baka numo tingki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesan.

tao. Kupayang behule, gahurat halong. Kupasi haunan. Hidolaan, wa FM, pajit ang gelok.

0: pagkakauwi ka ni.
1: Basta, kuy, ay talo, nahali yan din. Wata na, nana talo, dap untok talo ka, mag talo sa bagi, manaharin talo ka, manbe talo ka. Mm-hmm. Si sayo ko sa ati ba?
0: Listen.
1: Eh, abit ID na kuy ka pa. ID di kay